Yon gada, moun yo pa bon Dieu. So mati we, yon gada e. So mati we, yon gada, neg yo pa bon Dieu. So mati we, yon gada e. Sayo pa bon Dieu. So mati we, yon gata.